0: afi na akofa ba
1: me donya me
0: na akoya bre sa hine be bre pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
2: eh o ma jara nye
1: me ba so en se me like
0: eh o debi
1: me so madam funa me yam
0: okay yakko dia ne o sa hine ya chewa no pay happy birthday ay happy birthday akonta
1: e wo haji ne
0: na mi sra eh ti e ba san so a eh pizza ne ade nso wo ho ay e be birthday no wa ha ana ti ya ntimi ama cake kuzi a na wa ye mumu na ba ne de aye
1: e wo say me line so me sra wo me sra
0: wo oh o say akonta
1: me line
0: so da bi bi bi ya say there ay ye nyira ni beje ya da ya dwunu ho ye dwunu na wo
2: as man rich person me kan me ntimi
1: nka ya
0: menka
2: ba mame nka o
0: eh se mi mdenji o no so pese o kasa o
1: kasa
0: o
1: kan
0: mi mdenji o pese o kan no
2: okay
0: hwe bro gihat dey easy nye easy o ah yan ko mra